0: tomre bi amenya skane bi ne mi dia so seed no e tomre bi nso amenye bi na misre hrade na ye wie lo ni e wie na afede menya ska aka nan wo me hu omuda mi ka na metio na me pompa mi tim se freedom nya me tua me hu kama mi na na na ju mpa e bi aye boy mhm usi yen fansu pompa esa na usi yen tu ya 50 Ghana na mi 50 Ghana no na mi boss mpa e na mi suru ko tue bi mi ko tue no na mi se urade freedom nya mi tue ya me hu kama mi we hu ka dos tue ya me hu kama mi freedom nya mi tue ya me hu kama mi mi de sampa na na mabo mpa ni nyina ya bo ni nyina mi de no na mabo freedom nya mi tue me hu kama mi o fido nya me mi din krofo ka tu ya me hu kama mi e ma me ni wu tu ya me hu kama mi ani nyina ye bo ni nyina mi de no na me bo ye wie na usi ya mfansu na mi fansu bompa e wosu mi mi din su na ko huru menim na mi aka na na mi hwegu nsu mu na mi ko jware ye
1: wow
0: e na mi di 50 Ghana na na mi de ko bo afore mi se fido nya mi sky ya mi bo afore tu ya me hu kama mi ndi efie da ni twemu no me enye sika bi anye de amfa nkotu ya loan bi o afede omu frame ne ma ebasa me hu se na me mpeke ko no krampo na me disana enyame ya duma juo danso yesan ko market kwa manto hwi ni na na me tu ono ma ebasa ma bompa ya umiti musa au freedom nyame uhu me mobo mobi kura ndu me kura na me mfe bi mfa nkotu me kane sukura me hu miti on ma na me sorry e ti scanning na bekwa koye 24 million ti na me ko na me nya 4.5 na me de koye ni ko do office wo bank ho no so ade na match Friday ma o ma US scan nkro fo kwa telephone ade na me man fa me sika ma na me so manager ni ama nkoyi o ni ama nkoyi ni ama ni nkoyi no so na usika nkro sa da na odi asuma Friday na odi asuma obi ama na ba ho ana ma na ma yedi
1: so fu munti
0: me so sa eh o si o so usika nkro wa asuma baby say on famre nti se se aka 4 million nkwa udi 2000 na ma brand is on famre
1: hey.
0: Nti se se aka 400 na udi beba be soso ena misia yo mati ena o se a eh iru efi kura o ena mi sheda kasa na me di 400 na kitame na me di ma
1: o de ma no
0: eno mu ji eno bi sa me se me sa a request
1: another loan bi ma
0: na me si ai nti ni o mu be ma me bi a me ji na mi kasa nti mi ni o mu ji na ho na esre kakra na me de mi pi job afi na ma ju mi ti mu sa me si ye freedom nya mi we di e wo tu e mi kana ma mi am
1: Jesus
0: we di wo tu e mi kana ma mi am pa freedom nya mi
1: it was awful. This is crazy testimony. William said, "Odi adanse no from beginning ni nyina no. Ma ye din na mi ti me hwɛ de kwa ko wie. Because uti na adanse o say, ye bompa yi bia obobi. Ye bafo de bi obobi. Nya me ko so ba de hyɛ dan ko yie sɛ de opɛ. But and we could be and yama say yama okokra koto ade ayɛntɔ. Ana we could no so me say ma for de. Ono kwa does one can for de o say me interest ya." And ope 50 cedi ni bi no simi kutu ya midi that is okay wasi ono die okoba fo die 50 cedi no die waka chenya minyina nese odika wakoji loom chenya minyana dom na untia neka ninyina ama no so utia dansi iti ya wasi wiki no no nebo sampa afo die no wen hushe okoji makwa bibianya kama nijuwa danu uti minya 4.5 which is 450 Ghana e de kwa kutia sika no so so a e kana odi wo bank no e 24 million as I say 24 million so fo munte ni yi oko bank wonu ma ono wo ko nyana no nim se bia bank fo ne kwa bubu fu no ani ade to ko nyu ko huwa bag ko pacho wo ko no chance no di din ko money ade a o si manager emu nyu manager ni bi e book no mo si a ila hwe woni masan ka du sika ni ade beba na won fama ani ade manager ni bi bo si a eh sorry na se fiada wo

se resetting agenda no se egusua koni se dia se ya na Ghana for her. Oh yeah, se ya na Ghana for pe na die bi nso koso na koso nso akye ebi empenfo refi na no pe ma hu se dili guy ko wa krata no e boy chire dindindin se ya chire mrantie bia omu ye langat na omu kutatuo sa langat semi e ba ye enye ne obi atona sa ase a oxidan no ifri se nipa no a otona sa ase no enam no kura woni nti watona sa ase no manipa be fo nipa be fai enu nti no asanso what deploy langat akogum nti wo a omu enye dru no ne langat ne hunehuna na afi wa sa ase no agye afri wonsem yo wo sika no enti akoso akoso akoso akoso akoso akoso akoso akoso emre bi mi beka ise senkampenfo betimi a ekomo fonhye posi fonsa because minim so ko police administration nums mu a omate anti langard team ewo ho ega posi fo de enko betimi a hweso obi ntimi ntonsa ase no mani pa mienu ya ye hwe ha sa ya kum binum kura won sa ase sa die we nu akoye ade ba ko ha dwene pa e wo kroy mu

so eye papa enti sa nien ka bia mra na mo betimi ahwe nanka omba bobo properties ho ban nanka ya show mo ntade bia ani nka assembly no ani wo mo negotiate na police fo so emram nanka wo mo hwe because ebinum so didi oh yes nanka yentimi hwe na ye

nyina gane o enti o konfoi akoko ebetobim akoko ebetobim koshiani motia koshiani motia oni ombom yeguma bale tuwe nimse ebranu motia dadima omo nchame mbese mnyo tumi bia ase tumi nyina Masamika sa wata wata kutumi Masamika sa baye nina komefam Masamika sa yalwe nina ganyo Mitesho konfweze Ewa konfwe Asankasye na hati habay Sadi enye yida Evise buwa Nyankupa dika ditumi na mano Enti nionyay Konfwe niwe nyayifane sa Seni pa kwenye diye, ye diye timi mwoni di Ah, ubi mwoni diya, ye njina begira Wonji na okom, misa mwoti eshe Ye diye di beni ya, wanchire biya, wanchire biya Ah Bibi niya mwoti, enyo diya Medivlevia Dr. Moshi yako, dudwe na flame Dr. Shalde, timo chesa Mami, papa, enanyumri, asumji, eni ahoto Ebe yo dia.